0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko balakay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo umpisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!

0: Madi!
1: Oh, Madi, kamusta?
0: Iuyaman to, Padi mo.
1: Mata!
0: Amakon mo an! Kikulugan mo na ako bago ako rumansahon.
1: Aw, oh, iyo! Maray nga ni ikaw, Madi, taarong kayan.
0: Nata, Madi.
1: Ako baga si Padi mo, pero may akong pigukulog. Iba man ang pigurumansa!

Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong. Di man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong. Guwapo kay kadong ba. Okay.

0: Use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!

0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Ah, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay. Akong gitanaw ilawang sa kama, garahi, aparador, wakjod. Gapoy na lang ko. Na-stress ko mo ang giatake ko.
2: Hala ka, ano gun gudi ay? Mili-li unta ka sa sulod sa refrigerator, Day. Uhi pa unta tang duha.
0: Pagdabal mo

0: like we've got our first real job.
1: Năm nay.
2: Dok. Gari grabe nang referensya ka ning talinga ko.
3: Mata.
2: Pati atot ko dahi ko na nadudungog.
3: Oh, iyo?
4: Ano si Tehanta ka, ha?
2: Iyo, sige, Dok.
4: Ayun eh. Mm. 3 times a day.
2: Iyo po.
4: Mm.
2: Para sa inyan, Dok.
4: Pampakusog ininuki atot. Pampakusog ininuki atot. 3 times a day.
5: M-O-R.

0: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na kong ngari sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahalan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan kong diri sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mang Kanor? Unsa man eh? Nganong maman mo na narbaho rong adlawa? Nga, working hours pa man ron. Kinsa may napasiog na ini?
3: Boss, Busing! Ambot ani nila, boss. Ay, nganong nagrali-rali ni sila din eh? Ako ganin din yung pangasaban. Kaning, hoy, kamo ha? Huwag mo makontento na yung sweldo. Mangayo pa mong uminto, nga dako na gaya magsweldo. Kani sila tanan, boss. Huwag nga huwag yun iwaw. Mga way utang kabubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pantanggalon yun mo na mo sa trabaho ron.
5: Boss. Ay, tama, boss. Si Mang Kanor, naguna-una.
4: Ikaw man daw nag-leader-leader. Ano man eh?
3: Wala, boss. Ay, maugaling na ako. Kay dipensante ka sila, ha? Masayong ka, boss.
4: Wala ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, dukay ka, boss.

0: Pare, himo ani iro?
1: O man kanon rako aning iro? Bag-ulang gid ako ni napalit ba?
0: Mamaak na?
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: Gabay.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Michael, lawglaw ga daw ang saminkil mo sa tricycle. Termina!
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa tanghali, araw-araw, fiesta.
1: Dahil ang saya,

0: Happy birthday sa ako na misis.
1: Ah, bagla. Tinanong yung regalo mo siyempre.
0: Ang bali ako na pre. Bisan ano lang basta may diamond ah.
1: Ah, may diamond. Tinanong mga ginatag mo siyempre. Malahalon guro no?
0: Ah, hindi gin man pre ah. Ratuhon man lang to ah. Eh, ginbaklaan ko lang to baraha ah. Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: Salong pang fiesta!
4: More sa tanghali!

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi pa ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yan! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig pa para uro-utro pa, ma!
4: M-O-R For life!
5: Araw-araw,
4: sa tanghali. More sa tanghali.

0: birada, naglugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makanusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Morning, sir! Nade mi diri kay among dakpon tong nagpalasto.
3: Mao gyud nay tama, inspektor. Dakpa gyud ang palasto kay mo na hinungdan. Ibis palit bugas, di na mapalit bugas kay ipatan og lasto. Unya ibis ipalit gatas, di na kapalit gatas, ipalit lamas, di ka palit lamas. Mao nang dakpa gyud ang palasto kay kung walay ga palasto, walay mo patan og lasto. Dakpa gyud na ninyo, inspektor.
2: Mao gani Mang Kanor nga naami diri karon. Kay among dakpon imong asawa nga mao nay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
0: Ha-ha-Kanor! Imo niya ko ipatakob, ha? Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Damay, ako asawa!
0: Bantay lang yung kakanor!
3: Sir, kadali, inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang ako asawa, butan kay hinimba kay nawagin nagapalasto! Ako asawa, nagsigira nagampo! Di ba gampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig mo nag-matquiz. Panuhin ka, inspektor. Ayaw nakbag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo mayada ka. Tagam gahi mo kong kagulo.
5: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinod na, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang prag.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Ah, arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Biggi mo miya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: Aw, yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Eh, Mama, Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni dyan, Tibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko, Tibo. Naginibo ako rin sa Matibo.
2: Pumurong ka na, turog na.
3: Si Tibo, si Tibo, ginibo sa Matibo.
4: Lunch na very good.
5: Very good.
4: Mga hits sunod-sunod.
6: More
4: sa tanghali.
6: More sa tanghali.
7: Mr. Worldwide, Redwood, and the beautiful Jennifer Lopez. Dale, we don't believe in defeat. That's why we're back for three.

0: Dai, dai, dai, dai, dai. Pwede ka na reklamo?
1: Oo, oh, ano to to?
0: Ano man yung lugaw mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: There's more
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: ang sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: birada, tatlo pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Giant pakalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, sibog-sibog-ibeng, sibog-sibog-ibeng para masudlan. Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Mang Kanor, wapan na napuno din ha?
2: Eh, boss, hapit na, gamay na langit, boss.
4: Okay ba ni boss, okay ba ni boss?
2: Beng, bilang ka rin, beng, ano masudlan, beng. Oh, sibog-gamay, mular ka na ni. Oh, sit up straight, hand forward para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
3: Turili,
2: may turili, gamay. Turili, sir, oh, sulisa, okay. Oh, bogi-bogi, cha-cha, bogi-bogi. Mular ka na taron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Aas ng bugata niya kong gibit-bit. Ay,
2: ay madam! Tabangan ang tikani mo gipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na, ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot og turil.
5: Unsay turil? Pag-unsa makog turil? Nagtaga siya asya mang ko. Kaya, ganong milarga naman itong jeep?
2: Madami, milarga na jeep. Narito ang iyong mga gulay ni pamanit.
5: Kok na to! Ganong imo man itong gitarga siya turil nga siya asya man ko. Kok na to!
2: Madami, balik nire!

0: Hugot pa more!
1: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.

0: Nong. Pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sila makapundo? Kung ang tonto nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, paminaw, bitaw na ako dong, utot ka dong ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
0: Alang, hadlok manggug ko nga, buhi antak ka,
2: Ana!

0: Kazan.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Pumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Pagkanta mong gani nga kong cake, adya.
3: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
1: Panamay, kao niya kong king. Kanig akong alas, adya.
3: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
1: Panaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del!
2: Kanor!
1: Panaman, ang akong darling.
3: Hala ka, Mang Kanor. Giapos sa kasi mong darling, dire. Di ba nagkasa tongits?
2: Nagdula na po kag tongits, ha? Di ba nagingong ko, dili na ka magsugal?
1: Darling, kasi ningong na nagtongit, me. Okay, mga pare, ready?
4: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
1: Down go!
3: Ay, daw, Mang Kanor!
1: Dali, pwede rin mag 1, 2, 3, pass na!
2: Ayaw na! Usik-usik na sa oras! Uli tayo yung Kanor ha, pag humana na ha! Kitagang pakikagimuon sa balay! Sabot!
1: Yes, darling!
4: 1, 2, 3, 4, pass!

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangkanor!
0: Kinsa ka?
1: Nga nung gahubog-hubog, Mangka?
0: Naglagot, Manggong Kupre. Kay bati kay nignaw ang akong asawa.
1: Unya, kung bati, maghubog-hubog di ka?
0: Mauna sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
2: Ganon!
0: Pagdabay!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher? Ikaw hurot na yung dagan sa bot?
0: Mr. Chungchoy la, yung hugas magong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sa bot. Isa plato hurot sa bot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchoy la. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Panlamay ang akong among inche. Yes, Mr. Chungchoy na.
2: Pongchoy la, pongchoy la. Very good. Limpyo plato pero sabon dagan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchoy la. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chungchoy la. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Carlos Tanor! Wala kay kwenta! Magbulag na ta! Unsa may dugayan?
1: Oh, sige! Bulag din mo gusto! Bulag ta! Pero kuhaon na ko ang dugo na gidonate na ko sa imo.
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa yung pasabot din mo?
0: Oo! Nainapkin, oh! Fresh pa kayo na, ha? First give na! Sunod bulan na ang second give!
1: Padabay!
2: Lahat ng gusto
3: or sa hapon na
4: lahat ng order mo
2: back to back dito.

0: Bungklok, bungklok, apo ko, palihog gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lang,
0: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulunga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro, ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo yalo, dinumaan niyang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kinang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no manis lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayaw pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sana na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Nakadakil na saan pigangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life. More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Maride!
3: More music! More music! More variety!
4: Yan ang Fully Loaded na hapon!
3: More sa hapon!

0: Ang tagayer ko ko mapadong B.
1: Ha? Sa asa nga mapa?
0: Mapadong ba? Para makita bitaw na ako asa ang dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The fully loaded barkada mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kikit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nako ng isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo, tanawon na turo, biktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisir na kong pantalon na na-damage. Giapil pa gini mo ang akong brief. Diyan na, ibutang ko ng burger nga na Hilo din, Hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kong ugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger din eh. Anong maaksa na magbulak-bulak o gipat-gipat akong mata mo rag expired matingali ni eh.
2: Ah, padamay. Di kaon sa kong ugangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Oy ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko ni mo pat yun ka nun. Kabalod yung kanga mo uli ko karon kay gutom ko.
2: Damay din ako gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo raman. Mamagin madutlan ang kanahan.
3: Gusto ganin mo hiluan ko ha? Pwes.
2: Madali ba ol?
3: Naapay na bilin diri at tunga ta niya. Tunga na.
2: Ayaw ba.

0: Bawa po doon nakapurma ka. Di nang destinasyon ta.
1: Makadto kami lo sa tipar ah.
0: Oh, tipar? Ano nang tipar na? Mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw.
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy ba?
0: Ay! Amo na gali, bautuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni, kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte!
2: Mix of rock.
3: Pare ko amo si
2: Mix of rock.

0: Ayo. Nada sa kanon?
1: Huwag tao dyan
0: eh. Ong sama na kanoy.
1: Onggoy ninyong.
0: Ah, taga paningil na lang na ako. Onggoy ako maabdan. Ong sana ba ni oy?
1: Onggoy.

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Bakaryo, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ha. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa tumi kabis ka na nakpan niya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Hamakon mo kay taga-kanta daw. Hindi mo git pagbuyan. May isa kabis ka daw matyag ko to nag-video key ko. Pagkasunod nga nga kanta ba daw concert naman. Lain, hindi tuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Bakaryo, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Bao Puente!
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: Mix of Rock.

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase ang kong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: Si Mang Kano!
3: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
3: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Ay, mga suki, palit na mo sa Mang Kano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mang Kano ice cream! Ang inyong relasyon susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalan. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mang Kano ice cream.
5: Mang Kano, Mang Kano. Ito pila maning mong ice cream.
4: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do gato kung nanguyab gato.
5: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
4: Hindi ha, sir. Sigurado ni sir, sugton yung ka ng imong ipanguyaban.
5: Salamat kay Mang Kanor!
4: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mang Kanor. Ah, padamay. Ang akong customer ganiha.
5: Tanawa na mo, Itura! Tanawa!
4: Ah, galaw daw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni tao ni?
5: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdana na ikaw! Ay way lami mong ice cream!
4: Kaysa, o say way lami? Big word! Ningon bagunay kong lami ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wakong ingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugton, ano yung priority? Ikaw ang way lami! Dili ang akong ice cream!
6: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Iba, basod na sod. Gusto mo, diba? Pero dahil ka, kilala ka sa akong day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagig ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, day?
1: Parato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man nasang 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kita, Mayor. Pang-blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor. Sugit na ka kay Ma'am.
0: Ay, abaw. Perte.
2: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express. On my only radio.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Sus Mario Sek, abina ko ugalag ka. Yunara, o sa may ginadok-dok ni mo din has lapida?
2: Suya lagi kay kumangkanor. Kayrong spilling akong pangalan.
1: Pandamay, kalagyo niya.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, kaimbaga ka! Daanday na information mo! 25 sunan!

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Dong, sus ka muka, yun yung algebra dong. Oy, tabangi ko dong, B. Oh, sa problema ni mo ng imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
2: Ay! Ana!
3: For fun! For fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into overdrive!

0: Belut, belut, lut, belut.
1: Bay, na kaya sen?
0: Na, nga naman na yung mga kanor?
1: Oh, isang gitsad.
0: Asen, asen.
1: Bata bay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purga oh. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat, Sugay Paring Toro.
3: Tell me when will you be mine?
0: Tell me cuando. Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot kayo makaibay na. Masag ko dito sa center kay bakay kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na nabakain niya, wapadyo ko kapamahaw. Namatama, alas stress na sa hapon. Uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagi, gihukat na yun para sa kuha. Muling ko na ko din murag prinsesa. Aniya? Ay, init pa! Napadyo yung mga bukugog ka ng apa asa manok. Uy, aros kaldo man day ni. Wapadyo na kutaw ang paminta, kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ma! May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niya mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Gidagan unta ni mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matugin kaon.
4: Ang ano kandi ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Pagdeng ka bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano ano? Wala sa patugin pa kaon ni mo sa kuha.
0: Ano yung mamatugin kaon nga para man to sa itong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na! Nakuhubo na nga akong palda! Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog! Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka, Kanor!
0: Ibalik tinasulod mo, ha?
4: Kanor!

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba.
1: Ha? Sa ko hold upper?
0: Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imo, ha? Ayaw lang ko pasakit, eh.
2: Ana!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.
5: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
6: Kumutirada, danlog pa sa okra.
5: Ako na goodness.
6: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
5: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
6: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
5: Si Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ng mga gamit din sa clinic.
7: Excuse me. Good morning, Doc.
5: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lincoln. O sa may ato, Miss Beautiful?
7: Magpa-check up saan talaga ko, Doc.
5: Oh, naun sa Monday ka?
7: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyog itulog anik kagabi, eh.
5: Mau ba? Ah, sige. Paghubo na ubra.
7: Huh? Maghubo og bra?
5: I-x-ray ti ka.
7: Ha? Ano x-ray hon man ko nimo? Naulo man ako ang naglabad.
5: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na pa yung si mong likod.
7: Okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
5: Uy, magkaanya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
8: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
7: Ha? Limpyo? Dili day ka, doktor?
5: Panamay. Abot si doktor.
8: Kung si doktor, ako ang doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
7: Gipahubog ko niya, Dok. X-ray hand ako. Biskag ulo ko ako ang naglabad.
8: Maldito, Dok. Kanor, no?
5: Wala, Dok. Muna ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Paside ang modus ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik ron. Miss Karon, napamatudan na to. Kakanin bayana, gilig na ay kawatan. Pasyente gidi ay.
7: Modus na Kanor, ha?
5: Madamay, ang doktora na ego.
9: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Kikiyomi, kikiyomi.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Break na ta. Send.
2: Hala, narong sinky girlfriend. Ha? Nga loves how? Hu. Hala, ma-reply ko.
1: Ay, sorry love. Wrong send. Love you.
2: Reply siya. Ay, abi ko ako. He. Okay lang. Love you more. Oh, mayo lang.
3: Bow!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Uy, nang-apply day ka? Kinahanglan na mo sa ka-empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw, Mangkanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, na pulihan di ka sa imong pwesto.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Bao, grabe man nga pahigugmana ini sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven, of danay makitagyapon, kit anay man tagyapon.
1: Ha? Nugay ka dagani, ah? Ako wala kang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Mm-hmm, dayon.
1: Ipangita ta ka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita ta ka sa manhole, kag yung pangita ta ka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tanga do, ha?
1: Ay, aba, puwerte!
2: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Antot!
4: Sabi niyo kayo.
3: Nausa man ka doon eh.
4: Ay, Mang Kanur!
3: Nausa man eh mong itanaw. Nagilak-hilak man ka diha.
4: Natouch mong kukuaning salida sa Jaden God?
3: Sa Jaden?
4: Naluoy mong kukuaning James Reid o Nadine Lustre ka ng karelate ko ba long distance relationship? Nga ni mong so priority sa una God. Wala naman siya ni uli.
3: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung na kayo. Nabalo ka. Ayaw sa gitanawa na. Ako watong ko gatanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanaw rin mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitle. Stallone. Mga Jason Statham. Kada muna imong tanawag. Dili ng love story Pinoy kay Kurni kayo. Oh!
5: Pandamay ko din si John Lloyd o si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
4: Mang Kanur! Mang Kanur, naghilag ka?
5: Pandamay, ang akong kauban. Kung saan naghilag?
4: Oh. Naghilag ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea? Ikon ka nga! Tanawan niyo mo ka ng mga action movie! Tanaw mo lagi ka ng love story!
5: O siya tanaw! O dili ako ng pasalidaan eh! Naglagot ka niko! Kaysa'y nagsalidaan eh dili sa ako ang computer! Dilito ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea! Dilito ko sa akong priority gibiyaan po ko! Oh! Oh!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: kabalubitaw ka dong. May pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, baho kaayong. Ano di eh? Kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa gabi
3: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Google more.
1: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
2: Hugotamore!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos?
1: Ay, te, ano matyaga mo, de, refill station?
2: Abaw! Puwerte!

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
2: Susan, may tabag-tabag ka na naman.
3: M-O-R.
2: Fermina.

0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sabog ka din akong asawa. Ay buntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Alingog-gog kay baba. Madugayan eh. Butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni mor mahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kong ipag-asawa. Hoy ka na!
2: Ay, ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan yung kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pitinim mong maldita ha. Taratita kay kagbaba. Alingogo kay kagbaba. Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka no? Dito kang bangon din ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Bangon na darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag daktip, saan mo na nimo? Ibutang nimo na sa kong baba.
2: Wala darling. Oy. Kaneng daktip. Ako lang gitanaw kung wapa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siyo. Oh, ay mupilit pa gina yung daktipan eh.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo ni akong baba. Ang pinang daktip eh. Daktipan ako ni baba. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.

0: Hoi, Kador, 30 plus 30, fill up.
1: Oh, 100 play, tama? Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abi na ko gwa ka kabalo.
1: Padabay.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: dati pa ang ice cream, dinidilaan. Ikaw.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Bart, ay chismis mo dali sa office, Bart ba? Oh, usara pa yung chismis ka rin, Bart! Si Mangkano daw, bayo to na!
3: Kumutuhan na Brad, uy! Tanaw ang Facebook ni Mangkanur! Kanyang chicks! Kita mo gina sa kuwa gani! Hamis pa dyan kayo!
2: Na! Huwag nagingon sa kuwa lagi to't bahala ka, di kumutuo! Si Mangkanur lagi! Uyot sing lagi daw na!
3: Ah, basta ako di kumutuhan na bay! Mangkanur!
4: Hey, Ton!
3: Mangkanur, ay kalain ha! Idol, beta ka kayo!
4: Gano'n man day!
3: Kadungog mangko sa mga chismis-chismis diri.
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prank na sila. Sabihin na maging angel ito bayot. No? Baka ibinid siya nga na kung giturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mangkanur, ako man ang dugo ng magigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Kung paan yung magigunitan?
4: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsin ang sukin. Ay, ayaw ka gita-gita ang sukin kay masuya dahil ng surat.
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ribaling lugi. Basta dakul ang suki.
1: M.O.R. Firmina!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
4: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: I love you.
1: More sa Magdamag on MOR My Only Radio.

0: Konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Ah, pakuda. Di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay. Ah, ako da. Hipos.
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Time

0: napaitan eh. Doano kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na dong, ayaw na na bayri dong. Dari na lang kamu puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Ligugugan. Iro lagi na sa itong siligan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, ingnan ka. Iro lagi na sa itong siligan. Kapila man si ka ingnan.
1: Ah, iro day ha? Ah!
0: Agay.
1: Tumbagan ang iro sa itong silingan nga si Trixie na nawag.
0: Agay, darling.
1: Tumbagan na ba?
0: Ruff!
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Feeling on my only radio, easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
1: M.O.R. Firme na!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Murat, hindi ko yan katulog kong gabi.
1: Nalo ka, Murat, how? Ano kinapaligban mo?
0: Balaan mo, Murat, nagalibogid siyang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na, Murat. Hambalun mo si Benhor na hindi kakabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Mangganur, Mangganur, akong papa ba? Gitahod jud sa mua.
1: Buba, yamat ra. Unsa man nila imong papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, bido ang isa ra may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padaman.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: kalo!
1: Kuko Birada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Wester, pagkanindot sa sonata. Muratag ko na need for speed, fast and furious. Pandamay, hapit ko maras pagkanan ng pick-up. Pandamay kang Rivera, kani ka kabalong mo drive. Taparan ka kami, kukdong ka. Hindi ka mapusan ha. Pabuluhan pa na ako na kong taraktarak. Taparan nyo na karoon, si tahon nyo ka. Kani mga Rivera, hindi ka iba mo drive. Pataka na lang kat. Magtapad na ganyan, kulungan ako. Aprihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong seeds. Paunahan na ilagay ni Kaisog ron. Tanawa na ako. Si tahong kong hindi. Ano na? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Pataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
2: Ay, pandamay! Isog man ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Magsuko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
2: Wala, boss. Ay. Anong sukogot? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko. Pero ang tinood, wala doon ko masuko. Boss, kapila ka mukha at sakwa. Why problema na, boss?
3: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinomo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya paninton ka ni anak. Makapugi ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-inert pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusukol, boss. Talawan kayo ko, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh. Magkape ka muna.
6: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

Pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi ko bala sa una, Mang. Ang kadlok sa... Paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ka nag-iti bala, day. As in, sure na sure gid kuya, na ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Ayaw ba? Fuerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Time,

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
5: Hugot pa more!
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
8: Easy tickets to...
6: Oh, di ba?
8: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Besh, selos ka madang selos. Sa trot lang, naging kamuhaw.
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag-ausan sa kong ibate. Dira lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: Onsa kay hopo-hopo ni Muy, ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Asa nalibang?
2: Onsa man ay mo kita munag kalo?
0: Kanikap? Nakanakup kong langgam nga parot. Mahalo na ba kayo ng parot, Kapte Musturya, Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, hindi ni kabuhi ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor.
2: Ano
0: kay banguha kong pisi, okay?
2: Sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko sighawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bukto na ko. Tinood yun ka nga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog. Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka aniya. Kanor! Kanor!
0: Dabi, nanakpanigla ni Kapitan ng akong parot.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ka ng tubig, makadong.
1: Oh, anong na tubig, mangko?
0: Kuan mang gudong, ikaw mago ng importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: use depressed in a sentence?
1: Use it!
0: Depressed is the one who leads mass on Sundays.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Ay na! Nausap mo na yung mong tondo nga nagdugo mo na. Bebe na ko na, bebe. Kaya kung sapsopo ng dugo sa mong tondo. Wala'y dugo. O nga nung nasamad man ka na.
1: Ay! Wala mo ko nasamad, Tekanol! Ako lang ipamusa ang mga pulgas ni Brownie!
0: Ay, that my...

0: Si Mangkano!
1: Totoo, Birata! Nagtog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Kalami sa kong tulog. Nagdamgo pa yung kuga. Gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa kong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa kubalay. Imposible po nga akong iruan ni Tapok ka na kay daghan yung kayo. Sus Mariusip, napay-dayapin. Napay-silupin nga pula. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pick, ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
4: Hoy, Kador! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
3: Pandamay si Kapitan.
4: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura, dire! Unya ka ron imong gikatag-katag! Di ka para may magtapok ka na!
3: Kapitan! Unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation! Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, na ka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
5: What you waiting for?
6: Umagang nakakagana?
7: Wake up!
5: Dito sa All Hits Carrera!
7: Tara na!

My call. Kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. M-O-O.

Iba't-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits sa Beba. More! Ready, set, more! My only radio!

0: Pre, mapabulig tani ko si Mau.
1: Oo, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre do. Siya gini pre, misti, siya gini pre.
1: Eh, anong panaulat mo bunga da yun? Ang bala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya kapangita ka, Buinting, pre? Pamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
3: I want to know you.
4: Abaw! Puwerte!

0: mga bay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pagin og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pagyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bolis ako.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bolin ako. Kaya ni Tex manggod ang akong kanding. Nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisa ka sa akong karabaw. Mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pa ba ito sa akong kabayo?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, Damian! Dey, takamailing na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adena, musulad ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Grabe, sayo ka mga mamay!
4: Himala, wa malayit!
1: Walang, sayo ka ni Mang Kanor, oy!
3: Sayo ka ni Mang Kanor, oy!
2: Yahoo, Mang Kanor, oy! Wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachamba yun si Mang Kanor!
1: Pitaw!
0: Pa-burner na yun! Ah, siyempre! Ako na good day. Mang Kanor is my name. Malate ba na ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala gi malate pero anong bali man ang imong t-shirt?
0: Panamay. Baliktad man na akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo. Padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot din eh kay isaag nang tako. Unya, nalate nang tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Matali na ko, Director.
2: Ano naman Kanor?
0: Samok dugay ka, simutan ako din sa simutan. Ayaw ka na.

0: Dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong. Butog sila sa imo, dong.
2: Ana!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
3: Umay!

0: Oi, class, sabi ko ano ang ating nga pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kuto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Sir, kuto!
0: Hindi! May aray ni isang sungay!
1: Ang pwerte! Sir, demonyong kuto!
0: Bago! Pwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Ah, oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog jog ka, guwapa kay ka girl!
4: Hey, yes, saba, yes, saba!
3: Uy, magandun, malagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mo kandidata ka ng contestant number 3?
3: Uy, mauna, proud kay ko anak niya, mo daog jog na siya, Ryan!
4: Usay mo daw! Uy, di na nakadaog yung kandidata tanawin siya, Rana! Gabakang lang agi, lagong kagtuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na yung namumuong sa manang panahon. Di na nakadaog ang ibo, kandidata. Tanaway, tsura. Huwapa na yung newsline. Miyaka ng ilong ana.
3: Samang kamang kanor, oy. Grabe mo ka makasaway, oy. Mura ba ka gwapo?
2: Huwag agi daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get up the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Wapa kayo ka! Ikaw din ang muti, ay! Ah, Mangkanor! Oh, tsaka may masulti rin mo. Hilo mo na makikadiha!
4: Daan pala ginip ko. Maugi mo daw! Maugi na ibet na ko ka ng contestant number 3. Maugi na yung manok. Anak na sa mong silingan. Silingan may ng bata. Nagamay pa kayo na magdagandaga na dito sa mong barangay. Karon, kumpare na kung amahan na na. Talintedyo kayo ng bata. Dila ng pamutya ng barangay. Mahimogi ng Miss Universe po. Kung nasi mo, girl. Idol kayo ka.

0: Dong, ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lang yung kasuko dayon. Kay paminaw magod na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!